0: 테레아 토플 토플로츠 호키
1: 아따 카파이
0: 데나 내 마마 타우 토코 토루
1: 에노 에노 카파이 파디아
2: tu hita i fa mauri ra to i te kore ro ra te kuga
3: i te whakari i te moe papa o Aterea.
0: Ai.
3: Ne?
0: Tika.
3: Ka mai, Leon, Leon. Pau, kei hoto Pau, Leon. Pako, ko, pako. Ua, pako, ko, ngara, ho, te toko toru, e noho nei, pako, ko. He aha, i pako, ko ai. He kore, kai pēa, he aha rane tēra. Kakara e puta mai ana i te kauta. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
3: O hea tā, hea tā.
4: Te hei, maurora. Ngai pi hei mā, nai mai, rarai mai, ki tēnei pare o tā tau. Oi anō, kia kaha. Kia kaha kia toa. Ouwe, nā te rongo i te pihau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pūrari.
1: Te wai te tau toko.
0: Toro mai o ringa ki a hariru, ti a tori ngai a whitono e a whitaku tina wā. Auwe, auwe, auwe, auwe, te aroha ki a rātai.
1: Ika mā.
0: E rungana te whenua. Auwe, auwe, te
1: aroha.
0: Okay,
1: promise. Ai, o tautahi.
2: Oh,
1: man. Apae.
2: Oh, tika hei, Māori ora. Hoi no e te wi, ko kore au e mōhio me pēhe ai te mea, nei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, anei te tahi wahine e mea ana e hoki, anei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, nā, kua raru ka tōtō tātou hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā, kua rangirua. Hoi no, ko te mea nui ki a uta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e māma kua māwiwi taku puku ai marika. Kua māwiwi te kaha rori rori o ngā kupu. I te kaha rori rori o ngā whakaro, e putana i a putau toko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātaka toa, he wai.
3: Hei kina ki a
0: koe. E hoki.
3: He wai.
5: Anā, tātai.
0: Hai.